Wala pang naitatalang malaking insidente na siguradad sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Tumama ang lindol 32 kilometro southwest ng Maasim, Sarangani at ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narcates Jr., nananatiling maayos ang peace and order sa kabila ng malawakang pinsala. Kainman sinabi niya na 4 na police stations at 2 regional headquarters ang nakaranas ng iba't ibang antas ng pinsala at 241 PNP personnel ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa niya agad na kumilo sa mga tauhan ng PNP matapos ang lindol at patuloy sila nakikipag-ugnayan sa mga local government units at iba pang ahensya para sa search and rescue at tulong sa mga biktima.

Kapwa naman nanawagan ng panalangin na pagkakaisa Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano sa paghahatid ng tulong sa lahat ng napinsala ng malakas na lindol na yumanig sa maraming bahagi ng Mindanao. Sa magkahiwalay na pahayag, hiniling ni Lacson sa kasamahan sa Senado na pansamantalang itigil ang usapin ng politika at ituon ang pansin sa panalangin at pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na maapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Git ni Lacson, dapat nakatuon ang atensyon sa dinaranas na hirap ng mga Pilipino sa katimugan matapos ang sakuna na ganap ang malakas na lindol Lunes ng umaga sa offshore Sarangani, dahilan upang maglabas ng tsunami alert ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa lindol hanggang Lunes ng gabi. 37 na ang nasawi sa pinaka-latest. Sa kabilang dagat, nung sina Abilino at Cuenca. Kaya, nung magtanong yung 12 kung sila yung majority, sabi ng Supreme Court, oo. Bakit? Kasi 10 lang naman yung nawala. Hindi sa 24. Kasi wala si wala yung dalawa. Yung Soto may sakit, tapos yung isa nakalimutan ko yung pangalan, nasa Amerika. 'Di ba? Doon nila pinupukpok yun eh. Hindi ho doon ang pukpok. Ang kung saan siya ay dating nakakulong matapos ma-cite in contempt noong September 2025, matapos ang pag-aresto niya, dinala siya sa Bulacan Provincial Jail. Sinabi ng kanyang abogado na si Cornelio Samaniego III na handa silang pangalanan ng 150 katao na umano'y sakot sa flood control scheme kasama ang ilang matataas na opisyal. Patuloy ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project na kinasasangkutan ng ilang individual. Paano? Tapos na ako. Nandiyan na lang muna tayo. Palapit nang magbalik ang inyong isa sa inyong paboritong mga anchor dito sa DCRJ, ha. So, inaabisuhan ko na kayo. Meron kaming sorpresa. In the meantime, abang-abang lang kayo, 'di ba? Mauna na ako. Ang Tabayanan, AHA Balitang Bata, AHA Learning Center. Susunod yan dito sa ating Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.

0: The Beat Goes On at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: LH, may ibang collection agencies nag-iimbento na kesyo may warrant of arrest.
3: Kesyo... Eh, ngayon po sa AI, kahit sabihin nyo lang kay AI, gagawan po yun ng template na warrant, baka yun yung pinadala at pinicturan.
2: So,
3: lang.
2: Hindi, malamang sa hindi, eh.
3: Hindi totoo yan?
2: Hindi totoo yan.
3: Malabo yan?
2: Okay, ito namang mga collection agencies, daanin na lang po natin sa tama.
3: Oh.
2: Meron naman pong small claims court. So doon na lang, wag na po yung parang mag-iimbento pa. Alam po namin yan ni Attorney Carlo, sapagkat meron dati, ginagamit pa yung pangalan namin. Diba, alam mo yung Attorney?
3: Oo.
2: Oh. Oo, ginagamit pa yung pangalan na kesyo si Attorney Nikki, ganyan. Didemanda ka. Diba nga, alam ng mga katropa natin to eh. Ni ano, meron nagpapanggap na Attorney Nikki. Buti nga, may nag-email sa akin.
3: Oh.
2: So tawagan doon yung number, di tinawagan ko. Sabi ko ganyan, hello, pwede makausap si Attorney Nikki? Sabi niya, eto nga to, eh ganyan, tapos nagalit pa, nabayaran utang. Alam mo talaga, sorry, nasa TV tayo, minura ko na, ako si Attorney Nikki, alam mo, talagang gagamitin nila para lang mang, kumbaga alam ko hindi tamang hindi magbayad ng utang. So, balit wag naman po nang gigipit at nanlulo ko, mausapan yun. Kaya nga sabi nila, di ba, we are a country of laws, not of men. Ibig sabihin, we should not take the law into our own hands. Diba? Delikado po kasi yan eh. Maraming salbahe dyan. Kaya mas maganda, i-follow natin yung process. Kung gusto, i-demanda po sa small claims. Huwag naman po yung nananakot at nag-iimbento sa ganyan. Okay. Eto, Attorney Carlo, pakibasa, may tanong dito si RJ.
3: Galing kay RJ, hi po. Hihilang po sana ng kaunting tulong regarding po sa nangyari sa amin. Bale, yung pamangkin ko po, kinuha na siya ng biological mom niya sa amin, pero kami po ng lola niya nagpalaki sa bata. May karapatan po ba kami sa custody ng bata? Maraming salamat po. Oto, RJ, malamang wala. Wala kayong karapatan. Tandaan natin, sabi mo biological mom. Ibig sabihin, hindi kayo kasal ng nanay. And nabanggit

0: ay
1: Yes.
0: ipapato ng batas. Kung laptop to po na mahalin, nag-close yung temporal po yun.
1: Imagine mo, nagbenta ka lang ng
0: bumili
1: naka
0: lang.
1: or bumili ka,
0: Wala
1: alam mo
0: akong
1: naman
0: kinalaman, di ba?
1: mapipreso ka. Yan na naman yung, alam mo yung palagi nagpa-flash sa utak ko eh, tipong nasa preso ka. Pare, ba't ka nandito? Pare, murder eh. Ikaw, bumili kasi ako ng gamit na nakaw. Di ba? Parang ano, pero ganun po. Wala ko, parang medyo nalimas yung marami niyang ano kasi na-access yung kanya mga data. But anyway, Attorney Carlo, paano ba naman sa ganyan sitwasyon na walang OTP, tapos nireport naman niya, blinak niya, pero na-charge pa rin daw. Oh.
0: Ganito, depende Jackie, kasi ang tinitingnan palagi sa ganitong sitwasyon ay negligence ng depositor eh. Kasi yung banko, meron siyang standard of diligence. Yung obligasyon niya na proteksyonan yung account mo. Pero yung account holder rin naman, hindi naman pwedeng padalos-dalos. Now, yung mga banko, pansin po natin, lalo pong umiting, dumadami po yung mga text messages na kalagay, beware of scammers, mga phishing, do not give your OTP, your credit card details, at kung ano man, text po yun at email, pati na rin sa Viber, kung ano po, messaging apps, tuloy-tuloy po yung mga banko. Now, Jackie, depending ako kung merong negligence sa yung part. Kasi kung naging negligent ka in any way, kung saan ito ay naging dahilan kung bakit nabigay yung pera o na-release yung pera dun sa credit card mo, ay hindi magiging liable yung banko nito. Kasi yung negligence mo dapat ang maging punong dulo o dahilan kung bakit nawala yung account niyo. Pero kung wala namang negligence sa side mo, tapos as soon as nalaman mo yung ganitong transaction, tumawag ka ulit sa banko, ay hindi ka dapat ma-charge doon. Ang kagandahan naman kasi sa mga credit cards sa suporta, yung mga ganitong
1: yes,
0: sitwasyon ang kailangan yung tingnan eh. Ano ba yung bottom line? Ano ba yung dahilan niyo sa pagdedemanda?
1: Ito, may tanong naman dito si Cheryl. Gandang gabi po, ma'am. Sir, nagtatanong na po sana ako, pwede po ba iparevoke ang SPA pinagawa na may kasama deed of sale without money involved?
0: Oo, pwede itong iparevoke. Eh, ang requirements sa pagpaparevoke ng isang special power of attorney ay kung ito ay pinublish mo, ninathala mo, kailangan yung revocation o pamamaraan ng pagtanggal mo ng authority dun sa agent in appoint mo by publication rin.
1: Pero kung hindi naman ganun.
0: Kung hindi naman, pwede mo itong i-revoke.
1: Yeah, you can revoke it anytime. Okay. Hindi man pwedeng yung parang okay, mapipilitan ka. Mm-hmm. So,
0: mas maganda siguro for your safety kung may kasamang deed of sale ito, ay itatak mo yung revocation ng document ng dokumento dun sa titulo mismo kasi yung dokumento na to pwedeng maipasa at gamitin dahilan para mailipat yung titulo sa iba.
1: Alright, mga katropa, it's already almost 10 o'clock at kailangan na po namin magpaalam. Kung kayo po ay nabitin, magtungo po kayo sa aming Facebook, YouTube, TikTok at Instagram at like, follow and subscribe po. Muli po.
2: Well, dito, pagkaganito, yung testimony ng mga nakasurvive, ano? Kasi ito yung gagamitin natin sa pagtuturo para i-spread natin yung mga technique na yan. Kasi ang sabi nga natin, wala yan sa Google. Kasi yan ay actual na experience ng mga survivors. No? So yun ang kinukolekta natin, paano nakatakas, anong ginawa. Kasi kalimitan yung instinct natin pagka meron tayong konting training. Kasi ang talagang kinamamatay ng mga tao sa ganyan is yung nagulat lang sila.

0: sa Mindanao at nagsabing ang Mindanao ay ngayon kailangan na nila ng atensyon ngayon. Tulad ni Lacson, Hinikay at Dinigay Tano, ang kasamahan ay isang tabi ang mga pagkakaiba sa politika at ito na atensyon sa pagtulong sa mga apektadong komunidad matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Tumama ang magnitude 7.8 na lindol malapit sa General Santos City Lunes ng umaga na nagdulot ang pagkasira ng mga gusali, pagkawala ng kuryente at pagpanaw ng mahigit 37 katao ayon sa disaster authorities. Naramdaman ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na nagidyok ng mabilis na rescue at relief operations sa mga apektadong lugar. Kiit ni Cayetano, dapat i-prioridad ang agarang pagtulong sa mga biktima at ang patuloy na rescue, relief at rehabilitation ayon sa Senate President nakipag-ugnayan na mga miyembro ng kanyang grupo upang magtulungan at pakipag-ugnayan sa mga kontak sa mga apektadong lugar para alamin kung paano sila makakatulong. Binigyang diin na din ni Cayetano ang pangangailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor at iginiit na dapat unahin ang humanitarian response sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika. Anya, handa siyang makipagtulungan sa national government at iba pang organisasyon para maihatid ang tulong sa mga apektadong lugar habang nananatiling nakatuon sa agarang tulong. Muling binuhay ni Cayetano ang panawagan para sa pagpasa ng Emergency Response Department o ERD Act, isang panukalan na paulit-ulit niya isinusulong sa loob ng 12 taon na mula 16th Congress hanggang sa kasalukuyang 20th Congress. Layunin ang panukalan na magtatag na isang centralized at mas aktibong ahensya na tututok sa disaster preparedness, emergency response at rehabilitasyon na ayon kay Cayetano ang isang permanenteng departamento ay magpapabilis ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at magpapalakas sa kakayahan ng bansa na tumugon sa malalaking sakuna. Yung rescue and relief and retrieval operations, laging tuwing may sakuna, lagi kong problema yan eh. I mean honestly, no, kasi okay tayo sa rescue, okay tayo sa relief, okay tayo sa recovery, maniwala ho kayo, expert na tayo dyan. Bihira sa mundo ang kasing galing ng ating mga first responders pagdating sa ganyang sitwasyon. Ako proud ako dyan. Proud ako dyan. Isa tayo sa pinakamagaling sa immediate response. Yung first responders natin, the powers of the Senate to compel them to attend, okay na. But it doesn't work that way. Dahil yung pinagbabasehan nila, may quorum nung magsimula. Sila, wala.
1: Tens of thousands of conscripts has helped the junta retake territory. The Taliban authorities in Afghanistan say Pakistan has carried out airstrikes in three provinces, killing 13 people. A Taliban spokesman called it a humanitarian crime. Pakistan accuses Afghanistan of harboring militants, which it denies. An Indonesian court has jailed four soldiers for their involvement in an acid attack on an activist known for campaigning against the growing influence of the military. The victim was left blind in one eye. The authorities in Hong Kong have charged seven people and two companies over the deadly fire that tore through a public housing complex last year. 168 people were killed in the blaze. A Sudanese man is due in court in Northern Ireland today, accused of attempted murder over a knife attack that's led to anti-immigration unrest in Belfast. Homes and vehicles were set on fire on Tuesday night. Almost 20,000 people in Japan have signed an online petition protesting against the Trump administration's use of manga and anime characters in social media posts. The organisers say this may go against the intentions of the original creators. Donald Trump shared a video depicting himself as the protagonist of the series Naruto. BBC News.
2: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
3: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: This show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.

gagaling dyan sa Senado, yung mga direktang naapektuhan nito, nitong usapin na yan sa quorum. Eh, sino ba ang direktang naapektuhan ng quorum na yan, di ba? Mga senador, kasi sila yung ano eh, nagtatalo ngayon dyan eh. Naging dalawa tuloy yung Senado natin, isang grupo nitong si Senator Alan Peter Cayetano at yung grupo nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan ang nangyari ngayon dito. Ayan, ha? Kaya, so, ibig sabihin, ha? Pagdating dyan sa usapin na yan, ang kailangan talaga magpetisyon dyan ay ito ng ano, ito ng mga senador mismo. Okay, nako ito, dumalala na naman itong sitwasyon dyan sa Middle East. Nagpapalitan na naman sila ng mga akusasyon itong Iran at US. Yan na naman ang nangyayari. Itong US, bumanat din eh. Bumanat na rin yung US. Ha? Binomba na rin nila itong ilang mga target nila. Ha? Mga Iranian target. Sabi nito ng US Central Command, nagsagawa sila ng, naglunsad sila ng tinatawag na self-defense strikes laban dito sa Iran. Ha? Kahapon yan. Doon sa kanila. Pero dito sa atin, ano lang yan, ha? Kanina umaga. Ganon, yan ang sabi po. At yan bilang tugon naman doon sa pagpapabagsak ng Iran doon sa isang US Army Apache helicopter. Ha? Yung mission na raw yan is a proportional response to unjustified Iranian aggression. So yung strike na yan ay nananatili and it's not immediately clear which Iranian targets are under attack. Pero sabi nitong Revolutionary Guard Corps ay nangako naman sila na gagawa silang decisive response dito sa aggression ng US. So yan na naman, no? Mukhang kahit may ceasefire, palitan pa rin sila ng pag-atake. Habang sinasabi nito si US President Donald Trump na malapit na mabuo ang peace treaty sa pagitan ng Iran at US, ito pa, tuloy-tuloy yung kanilang palitan ng pag-atake. Alam niyo epekto nito sa atin, pag may mga ganyan, yung presyo ng petrolyo. Pag may mga ganito kasing issue, may mga ganitong balita, alam na natin ang ano, alam na natin agad yung magiging sitwasyon. Tataas na naman ang presyo.

0: aid 6 na supply officer ng supply officer 2 ng DPWH Bulacan, first DEO, nagtestify siya dyan
1: sa isang liham na ipinadala kay Ombudsman Crispin Remulla. Sinabi ni UFCC President Rodolfo Javeliana Jr. na humihingi na sa klolo ang grupo sa anti-graft body matapos umanong hindi aksyonan ng ERC ang paulit-ulit nilang apila na ilapat ang isang desisyon ng Korte Suprema noong 2002 kaugnay sa mga kita ng utility companies. Ayon sa UFCC, ang kawalan ng aksyon ng ERC ay nagambag sa labis na mataas na singil sa kuryente at maaaring ito ring na illegal, hindi patas, hindi nararapat o hindi mahusay na kilos ng mga pagpapabaya na sapat na dahilan naman para sa isang investigasyon. Ibininyag pa ng UFCC na pinayagan ng ERC ang Manila Electric Company o Meralco na magtala ng end tax na return on equity na mas mataas sa 12%. Batay sa mga tao ng ulat ng Meralco sa Securities and Exchange Commission, binibigyan din ng grupo na ang return on equity ng power distribution ay umabot na sa 25% noong 2012 at 32% naman noong 2024. Hinihiling ng grupo sa ombudsman na obligahin ang ERC na ipaliwanag kung bakit umano nabigo itong ipatupad ang 12% na limitation sa rate of return na sa UFCC ay tinakda ng Korte Suprema para sa Meralco. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, yung mga taas ng singil sa kuryente at sa mga fuel at sa lahat na. Ha? Okay, ito naman sa bigas, ang sinasabi po ng Department of Agriculture, eh gusto nila na, gusto nila.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 8:10 AM.
4: Addition to the local admirers that he has.

Yung mga bang ini-interview, yung mga hindi namatayan, ako nakatawan, nakangiti rin. Ganyan ang mga Pinoy. Kahit na masama ang nangyari, nagkakaroon pa rin ng ano, na kayang-kaya pa rin nilang ngumiti at tumawa. Pero dun sa sinasabi naman itong si Aimee Samuya Bernante, iba naman yun. Ibig sabihin tayo mga mahihirap, tayong nagdurusa, yung mga mayayaman, wala lang sa kanila. Ayun, yun ang problema. Okay, tuloy pa rin tayo. May report tuloy si Chona Yu. Lindol Hospital na napinsala ng Lindol dyan sa Jensan in inspection ni Pangulo Marcos. Alamin muna natin report na yan, Chona.

0: personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang St. Elizabeth Hospital sa General Santos City, isa ang ospital sa mga lubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kamakailan. Inalam ni Pangulong Marcos ang lawak ng pinsalang dulot ng lindol. Tiniyak din ni Pangulong Marcos ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangang medikal ng mga apektado ng lindol. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang mga kinauukulang ahensya na unahin ang structural assessment ng mga naapektuhang ospital, pati na ang mga health facilities upang matiyak ang kaligtasan at agarang pagbabalik ng mga pasyente kasabay ng patuloy na rehabilitasyon at paghahatid ng kinakailangang tulong para sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ayun, ha? Diyan po sa Senado naman, ako eh, talagang mahigpit po yung pinatutupad na security dyan. Ha? Talagang, sabi nga, abundance of caution. Talagang sobra-sobrang pag-iingat ang ginagawa ngayon sa Senado dahil nga sa sinasabi nga security threat. Ayan po yung sinasabi at paliwanag nito si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kanina po pinaliwanag niya yan. Sabi niya, work from home arrangement ngayon. Pinatupad yan, June 10 at 11. At additional security din ang dineploy dyan sa Senado. Sabi niya, itong Office of the Sergeant at Arms ay inatasan na mag-coordinate sa National Bureau of Investigation at sa iba pa mga intelligence agency pa.

Yung mga US bases, tinitira ng Iran. US bases dyan sa Gulf states, tinitira ng Iran. Ito namang US, gaganti rin. Eh siyempre, pag gumanti sila, gantihan na sila, hindi natatapos yung gantihan. Yun ang masakit dyan. Kaya tayo naman dito, nananahimik.

0: mama dyan, ano? At sa pamagitan ng sinasabi po dun sa anunsyo nila ng Sarangani Provincial Information Office, ito raw deklarasyon na yan para magamit ng provincial government yung at local government units yung kanila mga emergency funds. Mapalawak pa ang relief at rehabilitation efforts at makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad. At sabi nito si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, ang deklarasyon ay mahalagang hakbang na titiyak na maabot nila yung lahat ng mga apektadong residente ng walang pagkaantala. Ayan, ito si dating Senador Manny Pacquiao, nasa US ngayon eh, di ba? Pero nagpaabot rin siya ng tulong. Yung kanya raw team ay nandyan, ha? Yung kanyang sa kanyang foundation, nandyan daw tutulong. Nandun daw siya sa US ngayon dahil sa previous commitment. Alam ko may laban to eh. May laban to ng boxing, di ba? Kaya nandun siya eh. Nagte-training na yan eh. Pero yun na nga. Nagpaabot pa rin siya. Nakikiramay daw siya at nakikiisa dito sa kanyang mga kababayan. Eh di ba, pag ina-announce siya sa boxing ring eh, Pacquiao eh, galing sa ano, Sarangani. Yan, kaya yung pa naman ang tinamaan, Sarangani. Kaya nagpapaabot din siya ng pakikidalamhati at tulong.
1: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be
1: Supreme, ha? At maaaring matagal lang pa bago makapag-desisyon. Eh, pagdating ng panahon, ano man daw po, kung sakasakali man ang maging desisyon, eh, wala pong maiipit ng mga empleyado, wala pong maiipit ng mga tao sa pagsunod kung kaninong paksyon, dahil dalawa naman silang nakapirma ron. Kung tuusin na fair, ano na po yan, fair offer na yan, ha? Hindi nga lang nagiging agresibo itong pangkat o itong faksyon nila Senator SP Alan Peter Cayetano, eh. Kasi maliwanag naman po kung pinaninindigan niya na siya ang Senate President, batay na rin sa batas at sa Senate rules at saka sa Biblia, di ba? Eh ganun din naman ang pagkilala sa kanya ng mga nasa 12 senador na nagsasabing sila na ang majority, na si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President pero lame duck nga daw dahil meron na daw silang acting Senate President, Wingat Chalyan. Eh, doon pa lang sa salita. Eh, kung pinaninindigan yung tama ang inyong ginawa, bakit acting pa rin ang tawag nyo kay Wingat Chalyan? Di po ba? Di lumalabas ngayon, meron nga talagang pagdududa, di ba? Kahit sila mismo, no?

kasi may guidelines po yan para maganap. Di po ba? O, eh, ang kailangan ni 13. Kaya saan ka ba naman nakakita sa kanilang pag-amin? Eh, hindi nga kami naging, hindi, kulang nga kami, labing kulang kami na isa para mapalitan namin ang Senate President. Kaya siya pa rin ang Senate President. Ang pinatutungkulan ay si SP Alan Peter Cayetano. O, pero paano kayo nagkaroon ng quorum kung 12 nga lang kayo? At sino nagbigay ng pahintulot na palitan nyo ang mga opisyal mula Senate pro tempore pababa na hindi naaayon sa ating konstitusyon, wala rin sa inyong Senate rules, lalong-lalo na sa Biblia. Diba? Ano po? Kaya eto nga ang problema. No? Ito, nakita natin decision na ito ng Korte Suprema. Ito ay parang sinasabi nila na huwag kayo kayo dyan sa Senado, sa faksyon ni Senator Alan. Kasi kumbaga, itong si Senator Winnie talagang pinaninindigan niya, no? Yung kanyang pagiging ano ba itong sinasabi, acting Senate President, no? Banishment.

0: hindi mananalo ang kapangyarihan sa pinag-uusapan kung ano ang lehitimo at kung ano ang legal. Yun po ang ibig sabihin. Diba? Kaya dapat dumulog na po ang isa sa kanila, ang pinakamaganda si Senate Pro Tempore, Loren Legarda, dahil yun mismo ang kasalukuyang hinahawakan di umano ni Sherwin, ano, na acting Senate President din daw siya, tama? Kaya para ma-resolve na po ito bago pa po mag-June 18, ano po? Dahil kung hindi kayang resolusyonan niya ng June 18, paaring i-TRO yan para mabigyan siya ng sapat ng panahon para mag-desisyon ng Korte Suprema. Diba? Ayan, nako, samantala, nako, tayo inabot na po kaagad ng isang oras ng ating programa. Ang bilis naman talaga, pero di bali po, padadaanin lang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po yung kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay.
0: Detention. Yung personal siyang pupunta sa Senado na nakakulong siya na nakalagay PDL, yung likuran niya, tama? Kasi attend siya ng sesyon. Physically. Yun po ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi pwede, nakakulong ka eh. Hindi ka pwede umaten. Hindi ka rin pwede mag-perform ng official duties mo na parang wala nangyari, katrabaho ka pa rin. Eh dapat nakakulong ka, tama? So ibig sabihin outside detention, sa labas ng kulungan mo, 2008 yan. Tama? So, ito ha. So ang kanyang katwira ni Justice Conchita Carpe Morales ay ganito, allowing accused appellant to attend congressional sessions and committee meetings for 5 days, 5 araw, ha? Or more in a week, sa loob ng 1 linggo, 5 araw sa 1 linggo, o lagpas pa sa loob ng 1 linggo, will virtually make him a free man. De para na rin siyang namalayang tao. Yan ang ibig niyang sabihin. With all the privileges, ha? Lahat ng pribilehyo ay ano, appurtenant to his position. Dahil sa kanyang posisyon, hindi na siya, naging malaya na siya kahit na siya ay nakakulong. Di ba? Naigawad sa kanyang kalayaan dahil sa kanyang posisyon. Such an aberrant situation, napakapangit naman na sitwasyon, not only elevates accused appellants status to that of a special class, na parang yun namang inilagay sa mas mataas na klase ng

ang minority noon yung pag-agaw sa poder ng kapangyarihan. At umabot na nga sila sa punto, eh, kung di tayo makakumbinsi, kahit 12 na lang. Pag 12 na lang, may quorum na tayo. Bakit? Eh, may mga jurisprudence yan. Bakit? May mga president. Sabi nga ni Rapi Tulfo, presidents ng 2005, 2015, may mga ganun siya sinabi na 12 lang kinilala bilang quorum. Ay, 12, oo. Pero may dahilan yun. Isa-isahin mo yung mga yun nang malaman mo. It's either yung isa doon, ano, nag-resign, napunta sa kabinete. O merong isa doon, o dalawa doon, nasa abroad. Kaya kinilalan 12 ang majority nung mga panahon na yon. Pero hindi ibig sabihin na pag may 12 na, pwede na. Kasi sa kasalukuyan, kahit si Bato ay nawawala, at itong si Senator Jinggoy ay pansamantalang nakakulong dahil sa kanyang kaso, na sa Pilipinas pa rin po sila. Hindi sila nag-resign at sila lehitimong mga senador pa rin. Kabilang pa rin nung 24. At kung 24 pa din maituturing yan, kahit na ba si Chief Escudero, limbawa, di bumaligtad. 24 pa rin kahit na ikinulong siya, limbawa. 24 pa rin po ang bilang niyan. Hindi pa rin po nagbago. Nakuha niyo pa. So ito nga po ang punto ron. Ano? Kaya ako binasa sa inyo yon yung sa desisyon ni Conchita Carpio Morales, baka kayo imaligaw at kung sino na naman na magsabi, kita nyo, bawal talaga umaten. Bawal umaten physically. Noong 2008, pinagbawal ng Korte Suprema dahil nakita nga na anong pagkakaiba nyo ngayon dun sa ordinaryong tao na nakasuhan. O tayo lumayo, bakit si Dilima no nakasuhan? Nasaan ba siya? Nasa PNP PNP detachment. 'Di ba? Doon sa loob ng Camp Crame. Hindi sa ordinaryong women's correctional o anuman. 'Di ba? Tututusi special treatment pa rin may tatawag 'yan. 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba? O pero nung mga panahon na 'yan, yung mga ayaw. Oy, hindi pala, yung mga ayaw sa panahon ngayon na magkaroon ng online na attendance ang mga senador basta justifiable reason. Sila noon na nagtutulak niyan. Senator Drilon, si Kiko Pangilinan, si Antonio Trillanes, nakakulong siya noon, di ba? Nung si Dilima, ganun naman ang ginagawa niya. Si Ping Lacson, nakakulong si Trillanes, di ba? Ina-advocate nila. Oh, so sila nag-a-advocate na payagan maka-attend sa pagdinig kahit via Zoom. Kasi during that time, may Zoom na. Ha? Meron ng teknolohiya. Eh, pero sila yung nag-a-advocate. Pero bakit? Kung kailan tumanda na sila ng ilang taon, mula noon, ina-advocate nila yan, hindi ba dapat mas bukas ang isip nila ngayon? Dahil minsan na nilang itinulak yung kaparehong pagbabago ng kanilang rules na payagan na mag-attend ang senador kahit sino. No? Basta justifiable ang reason o justifiable, that may tamang dahilan. At yun nga ang pag-uusapan nila dapat, no? Una, ipatalakayin na ba ngayon natin to? Eh, nag-walk out sila eh. Yung pa lang ang pinag-uusapan, ha? Kung tatalakayin o hindi. Let's put to a vote dahil ayaw nila eh, di ba? So pag nag-vote, nanalo ang majority, tatalakayin. Tama? Eh, pag nag-walk out sila, pwede pala sila ipa-arresto sa agad. Ah, pabalikin niyo yung mga yan dito. Hindi sila pwedeng lumayas. Tawagin mo sila. Pwede pala yun. Ano po? So lumalabas, yung kanilang pag-walk out, binibigyan nila ng legitimacy. No? Pag sila, pwede. Dahil lang, totoong dahilan, alam namin, matatalo kami. Eh, so hindi nyo pala alam ang role nyo bilang minority. Kailan ba nanalo ang minority sa majority? Lalo na kung botohan ang pag-uusapan. Diba? Pero since alam nyo ang role nyo bilang minority, ia-advocate mo, ilalaban mo pa rin. Lalo na ang session nyo kasi ay ano, live stream, napapanood ng taong bayan. So kahit papaano, matalo man kayo sa botohan, na ilabas mo yung mga katwiran o mga tamang katwiran na baka sakali ang sita, tayo madikitan lang nung kalaban, pipitong referee, foul. Di ba? Tapos yung star player dun sa kabila, na hindi natin mapigilan, ang galing eh. Panayan 3 points,

kain na ating pong isisilid sa ating mga sikmura. Pero ang itlog, bagamat tumaas, magkano na ba ngayon ang halaga ng isang itlog? Tila 14 pesos kada isang itlog, di ba? Ayan, mga kaibigan. Pero yung pong mga sinasabing ilan, ha, na mga mambabatas,

0: ay tila, kung hindi man umurong, ay tila wala pong mga itlog, mga kaibigan. Kaya, ayon po sa ating Senate President, legal na Senate President, Alan Peter Cayetano, kailangan po nating ipakita na hindi tayo papayag na muling ikulong ang ating demokrasya at muling nakawin ang kalayaan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Kailangan po nating lumaban. Lumaban ng naayon sa ating saligang batas. Kumilos ng naayon sa ating saligang batas. Liliwanagin po natin yan, ha? Kaya ito pong ngayon ay sinasabi ng ating legal na Senate President sapagkat siya po ay hinihalal ng 13 mambabatas na ibig sabihin siya po ang majority, may quorum, ha? At inihalal siya ng 13 senador bilang Senate President. Kaya yung pong usurper na sinasabi ng iba po ng ating mga kabayan na di umano ay usurper na si Senator Win Gatchalian, ha, na ibinasura po yung question ng isang guro na si ano nga ba pangalan ng guro na yon, ha, na si Barry Tayam, ha, na wala pong karapatang questionin ang usapin sa harap ng korte kaya ibinasura po, ha, at hindi tinalakay mismo yung issue tungkol sa Senado. Ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyon para ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa panguna ni Gatchalian. Ito po ibinasura ng Korte Suprema base po sa tagapagsalita o inilabas ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court dahil wala pong legal na standing ang tayong mga mamamayang Pilipino. Bawat isang mamamayang Pilipino ay nagbabayad ng buwis. Sabi nila, yung mga mahirap, hindi raw nagbabayad ng buwis. Sa ngayon po, simula ng magkaroon tayo ng bat-ibat, ha, na isinulong po nitong dati ay finance secretary na kumuha ng pondo ng PhilHealth, pagkatapos ay na-dismiss ang kaso, ha, kasama yung dating pangulo ng PhilHealth na si Ledesma. Agad-agad, mga kaibigan, na-dismiss ang kaso, di ba? O, di ba, nakapagtataka rin. Pagka sila, ang kaso sa impeachment, may nag-file din ng impeachment laban sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., pero dismiss agad. Pero bakit ang ating Vice President Sara Duterte, ha, hanggang ngayon ipinagpipilitan na kailangang ma-impeach para mapagilan ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 national election? Pero papasukin po muna natin pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, mental health ng mga batang estudyante na apektado ng lindol sa Mindanao. Prioridad ni Pangulong Marcos sana, yung mga mambabatas din na ilan. Dapat i-test din, mga kaibigan. Chona Yu, ibalita mo.
1: Bibigyan ng pagsasanay sa therapy ng Department of Health ang mga guro na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao.

0: dating Marines, at dalawa ay Army.
1: Yes.
0: O ngayon, lalabas yung 14. Mm. Pagkatapos may 7. Hindi pa ba kayo aamin? May kanya-kanyang kwento sila. Hindi naman yung kwento nung 18, eh kwento rin itong lalabas na 14. At yung kwento ng 7, iba rin naman sa kwento nitong 14.
1: Mm.
0: O, hinintayin nyo pa ba na madagdagan ng madagdagan ang nagtuturo sa inyo?
1: Yes.
0: Simple lang eh. Binigay nila yung maleta eh. Mm. Diba, di tatanggapin ko. Di tapos. Hindi ko namang alam galing yan sa nakaw na pera, pero imposible.
1: Mali yung maleta.
0: Oo.
1: Dahil mga kasi Fernando Claros, sinasabi ni Adyong na dapat ilabas si Mary Grace Piatos, eh isang patibong yan.
0: Sounds no permanent address. Eh ano to, troll?
1: Mm.
0: Diba? Sabi ni Manny Biso, bakit ganon mga teacher lang ang binigyan ng ayuda sa mga nasiraan ng bahay sa Sarangani province? Pero yung plus bombero, jail guard, mga government official at mga mahirap na taong bayan, di patas.
1: Sabi ni Sir Romeo Sunga, mas gusto kong tawagin basurero kesa manyak at kawatan, senador. Dito, magkapatid na tulpong.
0: Sabi ni Cindy Cruz, ikaw ang sira ulo, ayan sa pangalan mo lang kitang-kita. Not bangag ba? Sino ba yung mga yun?
1: Sabi ni Sir Pusco, justice for Ateneo student and athlete, Rene Clark Batibonya.
0: Sabi ni Menchime, si Menchime is watching. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, handa na ba ang Pilipinas bukas, June 12, anong sigaw ng bayan bukas? Abay, araw po ng kalayaan. Dapat gunitain natin ang ating mga bayaning nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan sa kuko ng mga dayuhan.
1: Yes.
0: Pero ang malupit po sa ngayon na hinihingi at isinisigaw ng taong bayan, kalayaan mula sa kuko